Lai mai smita no pam fitu pa kafas le kosi ati mai ka la butau ka pefte ni time ko ni ati ma wai me o kusi pe foki ki alfred yafu pe mo tangi ni topa pasikala komo fasia o te bo bok tal monu fata pe pol kalam ko ni mo ausia a fo fiesian ta sio fas ko ni

O rame osi me tu wafa pa me fitu, peko e fasai pea, a vai ko siu mo heu, pe kei tau kei lele peta kui polkalam ko ia, o ate ngai fasikoni, matik mongtol kao me mi pa, ia tau Facebook page. Tau siu kata fasikoni, tatu kakot.

Koe tata me te mitu wa taha pahoko. Ae walu, pe koe huni a o whanua malu, hoi tau whasiko si. Kai kei tasuk whasiko ni, talo ko watu. E fwe whasiko ni, ka Paula Latu, Paula o Latu, ana teu kisimaka, pe befoki ki a koheleti a hau, mo misinale e peli ko kina tole na ausia na o PFT nga wiki mai koni ai o fata program marketing mo tol mo te wake pe a mo e fa fi fi ai o mo sia ausia mo PFT nga wiki koni

Tämä miten on full. Pehoko aivalu, pea. Atuka tuonne tapulkalama, missä on off Macafa, 100.3 FM, tapulkalama ja koini. Peko fasena tokosi, ta koi sola ki Jerusalema. Koi fakalang langia, ke ma imoa ni afio. Ta fa how to pofa. Yenne ma imoa koko ia i sene. La valere ya koko ni fofu atoka tahtonga ia kunia usia. O ma uha mata i tohi, whaka university i Meitonga. Pea tau polipoli kotoa pe, ta fihi mai e tama. Koe whakatata, pe koe feinga whakalotolahi. Ke kakai o whanua, ta koe koe mata i tohi whaingo fua pe. Pe e ono whakata, ngai mata pāko ia tau sio ngai ahoni. Ki he lau lau ngeau lau wafe. He kakai ko nau mao na ngahi whailonga keke me university keke i mamani. Kono tāi au fihi pia mei whale lahi. Pia koe taimitaha ko tau tau sio i e ngahi hono whaka ata ngahi u mea enihi i tau whaka ise isa. Ai lava mea koe mei whale lahi. Me haa tu i oi whanua. Ngā ha mea kufihi, wili taki pē whatongia au peki ai. Koe haa, koe whakateunga aki, moe fōtunga, o te waki oi kakai oi whanua. Kia ngai whainga maari e oi kaha uma. Pea koe ke whoa uia e ngai lava mea kufai. E o se mai moa ako, yene mea mai pea koe langa koe hawelu ai poate koe tahai e mai moa tuki moa yene mea mai pea mea ea koe lahi koe na fai koe na taulapi kai Newington koe ni sene koe ngai apea koe fote uku pole pole koe ngai api loa ni e mala ea koe ngai apea koe apea koe ni sasi metotisia Australia pea koe lele pea auke ahoni. Koe ke whai ngofua e huki ai. Koe se den mak koe te au ki ai pato ngofua tari ki taki ai. Pea koe ku oku tako koe whai ngofua pea ka teki nao tolu. Ie na loto koe o e feinga ke whaka ari ari ki e kakai e whonua. Koe koe mea ke tau fōi ai. Koe koe mea ke tau iri fia ai. Oku ma lava pea, pea e lava pea. Pea koe shipping ai koe tā, tuku mai mua ke tau kakau ki ai. Pea koe tahai ngahe aspect, very specialized aspect ke anga e kusio ke ngā mō ui, mō tā shipping ai whale o tupou. Pea honu whakalele koe ia o e poate koe iha velu. Te whaala te taimita hau sio ai, nea miki ihati opositi mai beki e poate, to fua. E ngahi ulanga mono whakau koe, ngahi ulanga koe ia. Mea koto pe kua eni whihoko taki. E ngahi langa koe ia. Moe mea ke mau mauluta e whonua. Potu ngā ue ki he produce port ki hono whakamākete o ngahi u ngowe o kakai whonua. Koe hae uhinga. He koe whonua o tau moa ae taimi ae maume ae kau ae ngowe ae sirine mauai ae ka meiai ae mouia kakai whonua. Pea koe tahai e whatongia oe poate koe koe kumi oe maketi ki he ngowe ae kakai. Pea toi whakata e nao ngowe ke fua pea nao whakatau ki tua puleanga tau te fito ki nusila. O kwheo taki maupe, ai ngā iu whakakaukau, he kwa hano tau mua. Kautahalanga, ai poate. Kwa e nau wa ai taha. Aho no process ko e niu motu o. E langa ke toko ni mai e fukufare ko ia. Me la tokonia Australia na langa fale me mui
Ko tau tolu pe ia o tau hanga whakamove tei. Moi kai ke whai ho tau whatongia. Ni ngai mai moa mo hoko palani mai e maua e mo ui e kakai o whunua. Ko tau tolu pe ia. Mi me mea ko tope. Whakaukau i tuku mai ki he. To hanga pe ki tau tolu holoki. Ai ngahi monu ko palani mai me i taumu, mai kakai whunua. Pako, mai taim taha, he tau nofo, we sit back and watch. Hae mea oku hoko. E lava fefe ke, e lava nai ke tau to'o fo i fuka ko ia. To'o hiki e fuka ke to'o māma nge levole taha i olunga. He levole nai ai. Ave fuka ke to'o ki taha ki olunga. To'o tangata ia e hoku mai. Hao e to'o tangata taha. Fe tonge ati ki ai e fuka lelei. Ave ke levole taha. Ka kohono tamere, oku mate pe fukai e fui levol kwenai, umai, ulaki omai ki ai. Mōre ai pe whenga maari e fui levol ko ia. Mōre mo sirini nai langa mui whakaukau ko ia, he levol ko ia. Pe toki tāhe kakai whanua e whainga tāa. Mea koe nei whaike e palani koe ke lawa. Nei hau e poatei a koe e produce sport nau. Mana tui e na nau ave e nau. Nei mo uipe ki nau tau luia. Ngai fotutu fōku nai hoko pehe koe ngai tafake ku. Mōre koe ke maasili nia hang koe waa langa mo mea. Nae mo uipe a e waa produce sport. Lava lele pe na tolu fa lele na funding e pe fan pe la pe na tolu he na ngao lele kon fa tu pe na ki ngao na fai ma ai pe se ni la pe generate fan ke na ngao produce sport kana si kau fa ta pe no tapuni fu va na me to kon ke ngai u komi market ke ka ngao e fo noa. Hame kua koe taimini. Alulewa whaahinga ni maua maumeange ki nga tohe kua e nau sirino kumi e nau maake te ngai whonua keheke. Whetawhia ke aipe ai tāpua ki ia ngai kautala lahi ko ia. Kaha e kakai whonua koe tau tolueni. Ma te produce sport tau tolueni takakata kakaholo in usila ave te kifo i tokonake. Ave te ki container, half container. Asi alfakatau, taimita koe ke mau. Ma ume peki konga silini, kai tuku e taim le ngawe, ngawe ake produce sport. Koe o atu pe, ma o se niti taim koe. O atu pe ha, ma ume se niti taim koe. Tuku ke he poate, koe fatongia ki nau to tongi he pule a ngā. Ke nau o fai a ngawe koe ya ma e kau ngowe. O kui kai koe fatongia e a kau ngowe ke teo kume maketi mefe. Nuu sila, Australia bofe. Me a ia, ai poate. Fo i a kau. Ka kaha mea koko. Ko o stamdei. Fo ropi no tamdei. Alulewa masiva. Whaingata i ange. He koe kekei. O kekei na ue mauna toi o maketi. Pau ke whaingahi a rea ia. Pau ke maa gita. A quantity ko ia ke lava ke regular supply e. Fua e fungo ue ke ngai kautaha koi muri. Ka pau koe alea me kautaha muri. Kei ke lawa e tautolu whakafo i tuitu whae alea koi a. Koe ke mae tautolu hasirin ke langa ngai fufale ke pekia e ngai fo i a kau. Ke uta ngai u konteina. E alea whakapoto mihe kautaha koe ke kautaha koe koe ki tau mau. Mau ia ngai kautaha ni i tonga. Alulewa e masiva ke whaingata i ange.
Kali le le be fa hai kan koe. Koe ha? Koe mea koe na e palani he ene afio. He ne kei pilinishi. Ko mate ia. Ko tamate ia. Kai privatize. Olotonga i Australia ni he taimini. Whenga ia pare mea koe ni saule. Whakafoki mai ngai mea na privatize ki he pureanga. Mōs whanonga pia ngai niusi. Pia ku tuku pā e pare mea koe ni e hau kātua whakafoki mai. He koi ngā e ha tuku maari ai toko si i mei he kai pepehe he oropē ai kakai ia o New South Wales. Whakafoki mai ngai mea ke private, ke public. Ka share lelei, hai mea oku mau mei ai. Koe ngai u mea na tau, ngai toka te rine, paku work pe, ngai tai metaha, ngai feitu. Ka koe ni, New South Wales ni. Mas whakafoki mai ngai u mea na privatize ki mua. Pek ke ni mau kakai. Hai mea mau ai wahai kakai. Iha, langai whare maha ki lelei, koe ngai api ako, koe ha, moe ha. Ka koe ngai u, ka weinga ngā ue kutonu peke te whaeno, whaka sio. Pe tau sio ke fufonga. Ai kakai e mea e mauai. Sio ke fufonga e kakai. He koe mea ena, whai mea palan mi whare lahi he taimi koe. Nau a fioi. Ma ae kakai. Pakutotonu ke tauto sio. The idea koe privatization, yes, it works, but not all the time. New South Wales ni ako kai olotonga whaia te taimi ni whakasio sio ngai mea nei privatize te taimi kua whakafoka mai ke pureanga. It shows how far ai ngai fo'i whananga ko ia he taimi koe. Tuku ia ke privatize e mea ko ia ko ia ke ha vaveanga tū tū ni kai ke kaunoa ia mai e ai pureanga no are ai he koe koe me mea whaka private vave au pito no tutu ni. Frau pe tutu ni me te whakona koe te whakoe. Vave au pito. Nga une mea koto. Oh yes. Thank you. Ka koe umea ke tausio ki a ea ngai whakotutu e ahoni. Ok te apela option ke a ngai tau whakotutu mea whaka ekonomi ka pekai. Koe kakai ko nga wako, koe tau whanau ko nga wako, whewhine mo tangata. Nga kore rei. Koe kou tui koe aitia koe e tau whanau me kakai poto o teke fuka ao nga i lelei. He ngai langa whakakalaka, whakakalaka. Ai whanua lahi, o ka watonga. He koe ke nga umao hanau. Hanau lakanga i o lunga ke lava ke express freely ai a e nau atamai a e nau ako a mama ku nau mau. Koe tahai a eria ke tautoka ngai. Si whahinga koe na koe kautamai matua tua na waka lele i toki foki atu ki tonga. Nau mau experience. Nau mau moe. Whamatu o tua lele e whae whatongea he nana osi ngā o be pureanga ki mo pana hao ako pangunau fōke atu. Kau whilifare alea koe ni ulahi ai kau tama tatau ngau tama pehe. Nau ngā o be pureanga pana hao ako koe nau loe fōke atu nau whilifare alea i tonga. Ilonga tapu ua pe pamoeongo ni ua. Tau kamata no whiri-whiri mai kau tangata mai kau whewhine. Nau mo ui ake whatongia. Nau mo ui ake
oi fai hanga o elele ki he kakai ai fonua. Ki he kakai ai fonua. Ala wale ki tau shio. Ke asimai ai matai la a oi pong pongi. Ma mangi ai fonua, ma fan ai fonua, ma ui ai ngowe. Hoko ko tabuaki. Fai fononga o tau kakai. I taimi koe ni ha-ha-ha natula, ha-ha e mea kotoa. Paupeke ai fahenga e tukmao. Ki he lerei ai kakai o e fonua. Ki he langa, ha mea e lerei ma ai kakai e fonua. Kau penisoni e na panga te au I he mahina, peko te au fiha, peko wange, I'm not sure. Ma alo e whaifatongea e pureanga, a te ki mea nausi. Is that enough? Ki te au pukue fiha, mai sika, kwa sika kai hai toko lehan tona nao ngai pureanga. Kakai na nao pei tuku hau ke pureanga. Pako e auge fo I taimi. Fie maurahi taha ai, ai toko ni. Nea yong maatua nae, na naumai mitonga pa naumau maunofu. Family pe. Ngai haa, talano osi kume yauge nao pensioni e mahinaka nao wahe. Nao pole pole ki wahe pensioni. Takoe ulava peo fai ae. Pensioni tonga kai kai peke fai e ngai upuleanga ki mua. Toki mea pe lotu I wakano ki sea pale mea toki lawa ia mea. Ngai ngau e fuu. Tau mua ki kakai e fonua. Peku pe tau. Tau ngāu e kuwhai. Whai ngā taa ngā e haon. I te sio, mau siot mātou mei mōri, mau nofu pēnu. Wai peki mea ia I, e taimu lawa lere whatongia ke whānau. Moe haa whangi whatongia ke ngai siasi. Whangaki kurupu o mā kole sēni, te lawa pē, si kāi ngā tonga e nā ofa. Tātāna ke ki mea kumau. O ate ngai toko ni ke ngai u whamiri, mwen ki whanki I koro keke. Pi he nau ofa. Ai ka kai tonga I muri. Pai ene whakapala nisi koe ai tau ngā wepe. Koe kakai e whonua. O ngau tari mai. Ki ha toko ni me he. Ke ofeina I a e nau fie ma u. Kai lawa ke tau furau whakataha pē ki I waka ku tau iai. Masiwa pē ki I waka ka tau furau whakataha pē. Mea toko ni tau mau toko ni mea toko ni tatau pē. Kai folau e tau waka ki moa. Pore pore o tau fonua, fuse fuka e fonua. Fai ake folau. Koe fuka o e toa. Koe fuka o e taataa o si su. Bilingi ai olunga. Tau pore pore ai. Koe fai o tau fatongia. Koe osi e ho maupoto. Ko tuku atu mai whonua. Tuku ake whai e wholau. Aloaka tau tangata hoko atu. Ko ositon tanu pou e tau tangata koe. Ai fou anga o e waka. Ki he kahau. Te tau anu anu meri ai, tau fie fie ai.
kaya tau masi va pe ka tau nonga pe ko mele monia tai ale tanga ta mata ta me itali tai me ko malaya ko tau masi va pe ka tau nonga pe he ku hanga e he fotunga ko e o nonga ae o peatu a shio ki he fofonga oe kakai. Ki he fie mau ae kakai. Pea ku foki mai lewa, ae whainga lau maari e o fie tokoni, o fa, ko ne foki mai ko ia, shea lewa, ae tau nofo, tau fie kakai, fie fie tau tolo. Kautake fonua. Tau fie fie katoa. Habegi mea ka tau mau whakataha, tau fie fie katoa. Tau mau whakataha, tau fie fie. Pa lawa lewa ki tau. Ke iai hai. Afo i taimi. Te tau o ngoi koe ki tau maa fasia. Koe tau laua i pe, koe haa, koe haa, koe ke pehe, koe pehe. No whakalele whonua, pureanga whonua. Tau whae moe kina pe ai. Tau takai pe ka te tau whoku pe ki ai. Wai e taimitaha, wai ngai u talanoa mahe, ai taimitaha ku. Ke shio ki e anga oe, tau tipeite aho ni e anga oe. Haa moe, haa moe, haa. Tau takai pe ai, tau takai pe, tau shio ai. Peko ai hono mōni. Ko whenga ke unlock mai. Hai lerei ki toa. Mai kakai whonua. O me lerei ko ia pe me he. Palarea oi whonua. O mea ngai lelei ko ia, pia me he kapinete ai whonua. Whamaua ngai whonua. O mea ngai lelei ko ia. Tuku ke kakai ke nau tāna ke ngai lelei ko ia. Mue monu, mue tāpua ke hoa mō ngā ue, kau taki a whonua. Ngai potu ngā ue. Na alawa ia ke tau sio. Oku ilonga pe taimu fie fia e kakai. Pako ilonga pe taimu nau mamahi ai, whakalongolongo ai. Ihe whonua ko tope. Ihe whonua ko tope. Ko nau pāngo fua, ko nau fie fie, ko nau heka me alele oki kolo, whakatau, fie fie ngai whare kolo a, ko nau wātu whakatau e hāmo e hāu, nau ngai sia si, nau tokoni ki ai, nau tāno alele, ngai whakataha, pia moe hā. Ngai apia kōku. Lahi tamai ki yako lelei, fe au ki. Ma upale he uluwa ki ngai kakasi. Ko hinga ko hea, kuo fie fie ka kai e whonua, fie fie ka inga lotu. Fie fie ngai kolo. Fie fie ngai se tuata. Ngai pule whakawahe, ngai ofisa kolo. Kau whakafofoka whare alea. Ngai poate. He wai tei mitaha ku ngalo ia tau tolu. Ko hea fue whanga ki longoa aku tau whai. Ko loto, ko loto. Ha mei fie fie ai a tamatui mei palasi. He tau whai ngasi I pinga ko ia. Ko mea ko tope. Owa nā ngālo ne awhio I kotoa pē, I he aho mwe taimi kotoa pē mea ku hoko he pureanga I tonga. Owa nā tau hamanake ku pūri. He kuai nā ngahi e network anai aku ne feed mai ngai information ki ai. Ka aku ne whangalongolongo pē.
iene ofa ni kakai ofunua fai e tau tolu ngai mea koe ka si inofo koe I don't think o moku mohe lelei ene afio mai ke ka kihono kakai ai ngai whelau waka fai I don't think so. Ko tau tamo simita ni ma pa me malu ka tau sio ke tau fo is fasconi tau toki hoko atu.

Nobody knows. Pagkawa mahe alewa ay tewaki mo talanwa ko ni kitao fikatol wa mama ni o kitao tuto kina kakay o mama ni kaya ngay fahinga talanoa na e ikay kilawa po ake ngay taumay ko ni mo ni he o kikay toton ke po ake ko ende fakatu utama ki kagwange ni aki me noa pe ayak be kamana manaki kali mai me fonua ko e longo longo pe kinau to o ta ko ku faya te pomu fo i pomu fi pa ko fehu ia ko e ahoni awi heti o tau to olu ki ai pe kai ko no tali kai ko ke ilo ya ta he ku fonu he mo uye tangata ai fie mea fie lahi tae fie tukulolo, laukau, pea kulelelele pea ngai fonua lalahe o mamani. Kaikeha meia koe, o, aienia koe, ilia maa Amerika mea koe, Italia, Tuia, Asia, Aina, Rusia, Irani, Pakistani, Fitafakoe. Tau fihi tuu ai. Tau fihi tuu ai. Pea kusilahi pea no plus yolo ngai ufa matala kau matatau mamani. Tiha mea e hoko o kafau e fai ha tau honotolu a mamani. Tau honotolu. Hei kai kito e laku wai alele vakapuna po muatue mo e ha. No way. Koe takitaha nofo pe mo nofo nua. Ain peko kutau sio i Irani mo ame ngai fonua ko na ale pe ai Middle East Irani mo Israel takita no fo pe ai nga ai feitu ha o fan na mai ngai misal gege e pe pe ka wal fa tau to hono tolo mama no ve America ya mie no ma Lucia mie no ma Asia ina mie no ma ave mie Britania mie Pero le me agufagilifia ku follow mai pe no ngao ya ke ngai fu no la la ta fi te Amerika si ai na Malusia e fana i mai fo i fo i misail e nuclear pom eta pe a o ki fo i poini to e pa pe fo i pom ko ya i e pom fra atom ko ta ta no fa tu ta ko ne pa pe na o ku loto ai fo i satellite pe ko fo i misail ya e wanoa tolu noa i loto. Pape koe, o movete fo sino koe ya, ka e haume i loto ai, e toi ngai u satellite ea oua noa. Pea koe ke ile taketi, koe mea kufa ingataa no whinga ke taketi, o no whana e ngai umisaare koe ya, koe nau humai koe ya fo imisaare e tauhe ua noa, ke tahanima ua noa, lawe alu tolu noa, God knows, he taimini maha kufa ea tia ke fia. Ko na hu mai goya ko ke ke ka foi ta ke ta ta ki ta o si seti ke mo fere fa nga ta no control ke na to ke fana e foi me ta ma te ka to o mo si ko na hu mai me ma da ko foi satellite goya o si mo vete mai ara te foi satellite goya o si fika mai ke algo fe tu ko algo ki he algo ki he patau si o aki ai ke mea kwai kia tala noa o ngai aho ni. Whakapapa ia. Koe loi a tata. Koe toka i he waha whakangau, he whakapure anga, he whanua mo he whanua, tānoa loloa ia. Pakutaki taha fusi lewa, aene mea tau o kune mao. Koe tau kwenye urotonga fai Irani pa mo Israeli mo Amerika. Koe mea kuna ukei ma tuk maalohi ai ukei loka e tau. Na amana ki foke peha ke pe tau osi.
He kamata ko ho fiko February America pa mo Australia Irani. Na na wa malage a pe fa. Pe to lolo Iran. A ho e fa. Tago e ko o se la la ta u ta le o se ta u ko mo Iraki, America faka papa we Irani. They are the next one. Pe na teu gi na to we na u missile faka fon. Keri ngai ul ngai toka nga e ngai mo nga nga hia e ngai misal ge ge ta oni wo futu me ta ko mo Iraq ya America na os fo papa te ya the next one na toki ngai u mo nga fo no mo mo nga fo ka Iran fo ko ke ilo America fo mo nga no fo of four year and I umego no no ngahwe ta wene wanoa faka masila ya ke ngai na una faka teknolosia ke ke ke tonu ke time go fana ya ai ai me ya go hoko ko time ni ai o hopale America mo sileri ka um ko ngo funu mata ta o fa um me ta o mama ni ai hanga tonu ai tonu ko e ta ke te ngai umisala Irani. How come? Wanga fe fe na e ko hai un pa ku tuwa ki ko na hai u teknolosia Lucia pa mo siaina ka be ka tanga ta mata ta ko u teknolosia ko asi ko ne ngai u misale a Irani ko u teknolosia pe a Irani ko hai huinga I hesivi physics mo e fika ma mani ngai university mata ta a ma mani guess what Mau e Irani. Mau e kambatau-tau a Irani. Pe awelewa e nau pe pao, awe ngai university la lahi ke whamoni, awe ki Cambridge, Oxford, ngai university Amerika, tukwa ke koima. Talama e kambatau-tau ka, moni fu kasi ke he pe iloia. E kautangata me Irani, ki he mea koe fika. Mo e physics. Ko e pila sea o e whao e ngahi mahafu koine o ngahi ahoni. Petalwa e tuku na ulongo. Ka keitala peko, leleyange pe whao mahafu e ngahi ufu. Ngahi funua mo e uesite. Haamu ea, kakuhanga Iran whamoni e ngahi ahoni. Ai kafa kafa e accuracy koe ano frae ne ngai u misaile ke ngai feitu isleri. Me ngai feitu akula ngai e ngai nofu whakawang whakakauta o Amerika e Middle East. Ai mea koe tonu pasika koe fana ime koe misaile. Ko hui ngai ulahi ai e maumau ulahi mole mo ui tau fitu ke isleri e ngai ahoni. Pea kutau foki lewa ke fehu iwe fia fini. O ngari ngari kutau tuula mamani ke tau honotoru a mamani. I hope not. I only hope not. Fuhulu tua e fratu tamaki. Fuhulu tua e mole o e moui. Tau faka amu ke wana hoko. Oua naa. Hoko. Ka koe ulunganga o e tangata. Ai fie lahi ta e tokai. Ta e whakapapa. Ta e lotu. Fie ha. O ku hangihange o koe ngahi ngahi maka te puia o ne hanga hai hai kau ngahi take ngai funua lalahi o mamani. Ai mai e, ai atue. O se taimia koe are are a merino. O se taimia koe whakarangata ngai imu misail whakaatomi ku mao he funua mo he funua. O se aupito ia. Taki taha whaiteri. O se lo taofi ke ua na mao e ngai funua koe o e maafi atomi. Whakangofua. Taki taha whaiteri ha pe. Ko hai kukau kisi aina e mao ia.
kau ki Rusia e ma ki fono ka ki ta ma uia Pakistan e ma uia Amerika ko na usma o Israeli talu pe ni ko la lau ta o ni fi ka si ta o fa Iran ni te ko nga hi ume e ko fa ai ko ai ho ha ta o fa hi nga ni pa ko me ape ku ku ke ai ko no foi fo nga fono ko ta o fi ho no nga o ke na nga hi poto e lau ka kai fa o nga hi me ta ta pe ma fa ta pe ka ko no ta me le ko nga nge u to e krete nga nga ma fa na to lu nga ma fu ta wa nga me nga ta nga hi fono na toko ni meka tau tolu. Kau pehe anga tau tu hai taimini. Tau fatawange. Ke toka merino e lote kau takio mamani. Ko hiko e kakaio e fonua takitaha. Ko hiko e mo ui e kakai e fonua kotoa e mamani. Ke tau e foki pe ke ngai mea nguna wanga miai. Whaka merino. Kau whakataha no whenga e merino. Ka ua ai pe ki toko viha o warea e merino no mai whainga me tawhaki whaka sio sio mai. Whaka hanga i mai. Pea ha, pea ha, pea ha. Pako mea koe ke tau wa uai ke ngai taim na tau wanga mai lere mai taim koe. Pau pe ke nau kau whakataha. Hono whenga i ke whaiha whaka merino e ngai whetu. Whai e ngai tau lalahi mai nai te kohiri. Ka koe storia e aho ni. Aku tau hu ki whee. Koe tau taimita mitani ma pa hoko ai hiwa ka tau sio ka tau fui fasko ni tau toki hoko atu.